mut ba de won ko adira gongong lali ma kwe nana e gijiri ya ngera be e gijiri ya ngera be ama je ba dari ko ngane don la la ka juri loka wera adar gabar ma baba fana wanga ma o